Tapitiakitsuale o yung aoksok tumiutak. Tusabu sisi keo bikunit nunakakaktut nalaw tatigun. Imgiyo hihituhak nakluaktut.

tapitiakit suwala yung nga uksok tumiutak. Tusawo si CKLB kunit no nakakaktut na lao tatigun. Imgyo hingi tuhak nakluwak tut.